Anima. Mami. Def nga lu neppur go sama tank. Ku lagu sax mo na di jafandu. Dang simbu gay na jamalu ñanga taxum ba nga ragal. Wa amu fa jafandu fiss.